0: abangani bami. Siyabonga kakhulu. Thina zungu sibumthembu.
1: Kgweding ye ya Phato, Radio Turf e keteka mmogo le Afrika Borwa ka moka go gopola mogwanto wa basadi wa histori wa 1956. Ka la senyane Phato ngwageng wa 1956, basadi ba go feta 20,000 ba merafe ka moka ba ile ba gwantela Union Buildings ka Pretoria go ipoletša ka melao ya kgethologanyo yeo e bego e gapeletša basadi ba batho baso go rwala dipukwana tšeo di laolago mo ba ka dulago le go šoma. Mogwanto wo o ile wa yatwa pele ke bagaladi ba go yetša Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa le Sophia Williams de Bruin gammogo le ba bangwe ba ile ba iša dikgopelo tšeo di nago le ditshaeno tša go feta 100,000 go tonakgolo ya nako yeo, gomme ba ema mmogo ka seitumetsotso ye 30 ka tiro ye maatla ya sebete le botee. Ge re tlhompha bokgwa bja bona go rarela le kgwedi ye ya basadi, re mpšhafatša gape boikgafo bja rena bja go aga bokamoso bjo bokaone ka go fediša dikgaruru tša bong, go tswelela sekgoba sa megolo ya bong, go maatlafatša basadi le go netefatša gore ngwana yo mongwe le yo mongwe wa mosetsana o na le phitlhelelo ya thuto ya boleng le dibaka tša go lekana. Go tšwa go rena ka moka ba Radio Turf, re lakaletša mosadi yo mongwe le yo mongwe kgwedi ya basadi ye e nago le lethabo le lerato. Radio Turf 103.8 FM, the station that listens to the people.
2: O tlhaile tsebe go sefapanong ye ke Radio Turf 103.8 FM, setiši sa botheletša batho.

0: na tata lesiba are konkoriti dumelange apeleng go fila go sha go tjwa ba mshumo no re theto go tjwa mang o sa jogena matalane mogatla mohubedio are ma Afrika ke a letamisha re gantsha guduka lena tafa la kana go masumi pedi tlhano wa metsotso mora ga ire la bolosumi bana ba go shitumelang le tsukela sa le moya sa radio 3.8 fm a kara ga meya go nkha sho sa le moya ne difa le tsa sonta ga go e mekaone kaone meso ke me botse dumela re go nna sa ra go nupa no 3.8 fm na ke nna le tsukela sa le moya re mo ga fitla ire la ya bolosumi pedi ya ire je pedi fela ntle le matebe go fa mmino wa gatha kudu wa mmamrata mmino kwa sejo mmino kwa se ga Afrika re ka netle lebele tshe fa taba tsa se Afrika ra dira taba sonta ga sengwe mo thoming ire ngela ya bolo suma fitla ira bolo sumi pedi na no lebitsa go se ga gešu ka ra ga sele mo ya sa radio 3.8 fm the station that listens re go dira se sengwe fa taba tsa ka di agana man re ke bona re ke feta ka fa
1: o tshele di tshe ga gešu go radio 3.8 FM. CCTV is out of date at

gomme o ka gopola fa gore ka mo Sepeding ka fa motlhomong ka mo se African ka mo re na le meropa mana ene ya dia meropa gona ya tsefa o ye kwa meropa gona e tsefa go tsefa fa re na le se bitsa gore ke ketso a ke moropa o mogolo a ka modumo o kolo ronka neto wa imela o wima o noka golla fa o noka gi gi a kona ronka neto wa moga o lekwa o raga lentsi jaaka o ne se ba itsa gore ke a phišo a ke moropa wa go tlhatlhamaganya fa ketso a ka modumo o laela manka le matharing thako a molodi ka go modia kupu kupu kupu kupu ke kae di sho slo seo ke pi sho slo seo titi meso o tsono re titi meso a ke moropa o lore ka nnete o tsenelela a ka raga ketso le bele je fa le podisho o na le modumo o mosese man o re la fa se man ke tsa se Afrika ara ba se jo ba re se ke na ka o ne go ngwana mo re nka nnete bontsha batho mo e kwa fa e ntšha fa a ebile ka fanaganong fa mo lelemeng fa a e go elela fa le morago kua a re le a mponana one of 3.8 FM station that listens to the people le sukela sa le motshare le thefo ke 103.8 FM a thabile kudu o kopana le wena misoja jila lehono le a ka raga sia le moya sa radio thefo ke 103.8 FM the station that listens re bolo go file kosha peleng go tswa go tausi bata fa o mokwile fa a re ngwana mo Afrika a di kgware e tsa ga kobe a ba tle fa ba re a se rurubele ngwatu fa re fele ja fa ga hore muleji karga salemo sa radio tv 3.8 FM station that listens re bolna ke nna le suka la salemoya thabile go duka pana le na miswa jajing la le honile me hunadi a cultural group ba re khoshi

0: bjaka ko ga re ha ba se ba ye nwele ha ba tjole tji ba ka ka mangadi o ho ja re ke a bona re a se motho a re late le go tshe wa tsere ba aswa hey ba se bana le problem young people tsajiri tute wa ba hla kwa bargeng batla kwa a mananana sa ntjo ithaga ka matala hi re batameleng rena ba bagolo re le rute ba ke tate budaza arghera o tlalosa ka bargeng na ke khera ke mokanganyana na rena ka mo thuko ga sekukune ka mo re tseba ka mokanganyana ke go pha se sengwe yey ka ba ino ile ntwela hi ya tlo bona bo tse shem
1: come on in and change your life hey brother hey sister
0: me bi ya fa go feela me tani zo mazwai a itlo na re ndi za go libala I will forget you ke lo re tsola ga ena karolo yela me yo la go bua lo be tso chiller ke le sube tlhano ke la fa lo area bo hlano okay a gona mola to felo
2: e gona le go shengwe ta mongwe ere ere ba sali ba molatela wa bona ba re ba molatela bantsi ba molela e ke batho ba ile ba khumana ntshi ba no lelalela Jesu so e seng ba nna bazali e ke bolela jwale ka gore morutu wa kereke a re na o latetswe kereke mo sepela ka paesekele ene o tshwara le kitcha kereke
0: mo tshetsi nang hone be ba ria be ba gatisha duo concept ya bona ka kwa ola Switzerland mo tshetsi nang la le hono ka ngwa 1979 a me ye mwa ba ba pari ba selechwa sa trumpet a Kenny Dorham ba be le go fa mo tshetsi nang ho ka ngwa 1924 ka kwa Fairfield ka kwa ola Texas ka kwa ola America. Ye mongwe wa baletsi ba seletso sa go bitswa tenor saxophone ke bolela ka mokgalaje Eddie Harris mo tsetsina le gono fa ba recorda Freedom Jazz Dance. Ka ngwaga wa 1965 a ona taba le sometharo labetse sego ke lefala go eria bohlano ke jare jelo re hoja mo tsetsina le gono ka kwagola Today in Jazz History a re tope molejana fa ge re bofa re tlabe re napile re tlo laela a gona molato felo ntle le go senye sebaka rena ba re diaso.

mo thile tjo go bela fela gore ye go feeling yona ka setse bakeng ke itjwa go yena ga ithang kone se a itla gore yena are o bana beso go bela gore ye go feeling yona ke yona yela ya rena ya botlhano ya re mo go yela ya botlhano ka setse bakeng ke ile go fa o simakate go tjwa go yena mantla ngobo go bela gore ye ke yona ya bone le gore ke tlo go fela mo thile it is we restart ke metsotso yemi ya yele sumi le se me shupa fela o tjo mo iringela ya rena ya botshelela re se gatikela ka nnete sirpasela sa rena sa bofelo motheleje ere ko fena mantle ngobo a itla go yena are o simakate while we still waiting for those ones ba le ba tuli ya mino gore ba tle ba tshe legato ba felletse mo ile gore ke motheleje nna le wena re tla be re fitlile gona e fela ka se se bakere ko fena mantle ngobo while re sa garitlela sirpasela sa rena sa bobedi

0: Hey, Mama Thaba. Mama Thaba pilo. Hey, Mama Thaba.
1: Moleko. Ke ngwana. Acha gore a le felelwe.
0: Ke ngi ke ska o bitse.
1: O tle ka difema mo tlhaka re ka tsa re wa imelwa mo leng o tswa go tswa ka mopelo.
0: Kuru se jumbadile ne.
1: Ke o tsaba rompiana mo motseng.
2: Ai, mputse mo wena gape le tjeli ka bala sobela. Ga botsebotse lena ga botsebotse le re le imela ke efetsa. He? Le sa botse rena bo mogala ya dira le rwala mo magetleng a rena.
1: E le re go thomaneng nna le wena re ba gotse wena.
2: Ha, wa mara mama tlhaba
1: ka. O tlo botsa nna.
0: Mara o rudelwa
2: mputse mo ga botsebotse. Gane lena ka hore na re a tsaba re le bagumi ba mo motseng le jale latla. Gore tse dingwe le di okgetlha e ebile dijo tsa ka ga lena di na le matšatši gore ye le ijaneng ye le ijaneng ye le ijaneng
1: ona nko o bolela o togela o thao fafata ke tlo ema mo letšatši
2: a ke fafatle ke bolela nnete
1: o re
2: ona ye ya gore lenyake leola lesedi monna
1: a
2: ke nnete le go ka kgotsa
1: wena
2: keng
1: e le gore taba jaaka mo motseng wa ka di loloma letla kae ka o ka re motho o ka moka o lebeletse ka ga matlhapa
2: a ke re taba ja lena di phela di dikuranteng di-television gape bahumi a ba roba le re a tsee
1: wena e seng gore lena ke lena lelala le re ngwapa mashego
2: a ke ngwape motho nna o se ka re ge ola monna go letse ya go phara wa rena ke go ngwapile nna ke tlile ka ya lese
1: ai ya kua re go se tlhape
2: bona mbotse mo ke gape mbotse e le gore monna gona gane o di o ba bereka botse e
1: kerena
2: keng gape ke potsa gore ke nna ke
1: tlaabotsebotse mara nkore o ntlhalosetsa ga botsebotsebotsebotse e le gore o furile ke mang gore nna ke nna mokgotsi ya gago
2: a bamfora le nyaka go e dula taba e ke re ke kweleng ye ga botse ke re monna gona o bereka
1: ai ya kua ga o gona le taba tsa lapela ka mane nko o kgone le ka kua gago o lo go tlhapa o tlhape mane
2: o rai
3: 103.8 FM on your dial, 100% at your corner. Radio Tab, the station that listens to the people.
4: Mararangodi abuphilo.
5: Ish, marta garwa daku. Egar daza. Kikaria ilufu. Ele era como fliquel que ela tem aí nas varas e manda na da gate chip
6: ei brasox
5: eita me out
6: ewa nevile kona um fliquel
5: eu fliquel mano
6: ah vai ser mchino wa go se fresh wona ko luya
5: fresh me bro man mara vai fana ba nyongo nkwisha man bana go nkwisha ke beta ke tinga slap me out man tabela bana ba lokure check bon e confirm mo di go this one smoke
6: Rodila ka bona ke di amecha kudu bra socks.
5: Mara no jet me have hotel no last story. Wena o kule tabe ka ka thona la tsela. Bis di thona la tsela.
6: Oh, sana gana ka yena.
5: Eh.
6: Ah, ke ruwa tseba o ne mfanola wa o show ba re ke ma wait. Wa salom room a gre last room le gore a ta tshe de zaka kuwa ke mo fetse ka mo fast staff.
5: Eh, e konto.
6: And then dinin ni mo ke gre mo le tsa go tswa go yena. Na e bile ke re ga no room le kwena. Santhe fane. Mo tone de plan tsa go nya ka nna le yena re Spanishana. Lo go
5: Ne man, that's a motive. Ne ne go ke no je go mo na le. Ke go mo invite me out.
6: Ah, nyo go gata thola.
5: Ya no di wait di yena. Ora ro parao jir staff of wait.
6: Eh, ka mo go ile a ba mputsa ka wona. O bona gana gore nna ke a tseba go bo.
5: Ne ne ke kiso, go mo latosa le ke dimba.
6: Ya hola re thome ka yena
5: ya tsa bo ithuru motsentse plus ena ka re wa tantrek a pingile ka moisha kwa
6: wa
5: tsebo re o slegese
6: ke ya opola ke re sa lo ato re ba ka bula case ba re motho o di meji
5: wait ne la tos di en mang
6: a no
5: ne la tos di en jingle me bula
6: a no ne tlhogo botata re bula tlhogo
5: le a wa no ke betile ke bona bana ba ma
6: a re bula
5: re bula ke na go ampetha ne ka ba ka go tsena go thola ba go nyaka le ne go go tshiba yim la tlek dabuka
6: no aina stress e braso ke re tawole Shabsha.
7: Ebanna. E le gore matlwa ka mpontsha.
0: Speaker. Ha wa?
8: O re ntomolela matlwa kha ndi o bona sepoko.
0: ke tla re ko wena sepoko ka lebaka la goreng sale o di o nyamelela sale o iša ke bielele ngwana bo mme
8: a botse ebile a re dule fase ke ja go bolela wena taba tse di serious
0: ge ke eme ka mokgwa ke lokile e le gore taba tse di serious ke ditaba tsa mohutama
8: ne sesere wena botse o na le lenyatso wena
0: laeng
8: o bona mosadi o raka o ne o bone kare ke popae fela o tlane mo fofela-fofela ka godimo ga tlhogo ke
0: nna ge ore mosadi o ra sa reke mosadinyana o lago ke di o bolela le yena malobanyana mo o shetse o bethantšha mabatha o e tla ka mo
8: a bose wena balebalegore nna ke nna phaka
0: e
8: wa itebaja gore nna ke nna phaka a re wa tsere wena gannyalo ge o kane o tswelele phene le le teng o larola o nyala o changee sefane ka mo o tlo šala nna fela
0: speakere o ka re wa e senya ge o re ko wena phaka o dutse ka ga sebanyone o wa e latlha ande re ke go boje ga botsebotse wena a se wena phaka ke go boditse kwa moragonyana ka go botsa gore sefane se sa ga phaka o di o se namela wena o di o fofela a se wena phaka wena nne
8: wa bona kgaijedi ke tlo go fopha ka mpama le face tsoo di bolelang
0: wa fophama
8: wena wa atelela ga botsana a o se bona keng e re go botse nna le sadi ke re dialo tsa rena re maratong ra ratana a ke re wena o ne o robela o ete ga ona motho o le ore o
0: dulaspeaker e re ke o botse wa bona ntle gore emeso ke ka lebaka laka wena o ke pitsa phaka ka sefane phaka ke nna ka
8: monna
0: ke nna ka mo
8: baka la go jang kare ka mo ke mosamaria wa kgaogelo o tlelano
0: a tseba mang mosamaria o wekane le go go tseba wena a go tseba speaker o se ka nyako nkgafisa wena
8: ai o nyake monna ge e ore o tlo
0: phapawena o yo o nyake bo papago o nyako tse gore bakiša ntle ko e fedile
5: ee orengena
9: a o lekile brasa se ke ra lena le kae
5: re bona
9: re teng
5: e bona monna gape kgale ke sa go bone o ne o bona kwa tilinti o bethabetha o bethabetha o a berekega
9: ee a mošomo o tšhaba diatla
5: a motšhono o tsa tšhaba diatla ke re ke ya o mošomo o tšhaba diatla ya
9: ee
5: bjalo bona o ferris j o bereka jang le mosadi o laka ka
9: le ra sesemampekeng
5: ee o a swara
9: ei sesemampekeng e le yena ese ke tla reng ke a lekaleka bothata ba ge le yena e ba ka re o ruta ngwana wa kreta
5: aowa banabona marapo se ka bolela sone a mosadi yakan o reare ke tomkopo
9: ketere ke tomo
5: a kwešiše
9: ele gore le yena o lebala ka pele
5: a no more jan o re a bethe mo a betha a kwešiše
9: aowa o lebala ka pele mothola o ka re ke kgobo
5: a yalo mosetšhaletaka e ko timela
9: marokgethe
5: mantsi mane wafa botse gore bolela ka moka ja boso gogo
9: aa brasax be ke nne ore ka re o lebala ka pela ne ke nne ore fela be ke sere ke a
5: seane man o iketle ka polelo mofanaka ke mone ne dikgaolo marabjano tswela pele morute mo because ke nyako bona progress ke nyako bona gore a kry yalo sane o fela a go thuša e go le busy a kgone o lapile a go thuša
9: a ke nnete brasos ke nnete ke tla nale ka gone go tshwaratshwarediša le yena ke se ka mo felela pele gannyane gannyane
5: ee bona mogotelele phela ke masten mothola ke masten
9: ebathobana le matlhatse la tseba mara
5: matlhatse ka ebjalo mane teletša mo wena tlogela matlhatse a tsena ka ke re ruta mosadi o le abe number one
1: motlha bona ka tla ka reka
0: yo
1: ereka so
10: motho ke mmamathaba yo ka nnete modimo ke sethagathe lena a na mantha ka ntšha le enana
11: e mma waka le kaena
1: ke bitsaka mang
11: reelotšha nna ke ka le mpone mmamathaba
1: thobela
11: ee le kae
1: re gona re ra lena
11: a wa re gona ai modimo ke sethagana ka baka di o thakana le lenana mo a beke dutse ke belaela o le bona
1: molato
11: na commissionare gane a ba a fetisa molaetša
1: e
11: a se re be re apile gore le kata kwa kerekeng le ba babedi
1: matlhaba a ba dio kgetha lena gore le tele botse nna le ba di bolela ka eng ka botsebotse
10: a se re bjale ka gore commissionare o dile a tile kwa nna a no bontšha gore dilo a di sepele botse nne a nyaka maele bjalo ka e ke e motlhomogolo bjale ka raoa maotho a ka se re lengwe le lebeletse kwa lengwe le lebeletse kwa ra re rato sepela tsela e tree lena e tane ka moka kereke
1: nagane monno wena o e bone lwang lebe ga re ga batho ba ka moka matlhaba di o bona lena gore le tla le fa rena di-advice
10: aowana nna be e ba o na le mo ke sentšene mara ena ke re o tseba ke e lesolela morena nnape mošomo wa rena ke o ga setšhaba ke o bontšha batho tsela
1: ai monno wa maraka mokošišene ado o di o tloga gae botsebotsa tlilo di ota go botja lena ditaba tja ka lapeng laka
10: mma waka e ba ke sentše ntshwareleno mara taba tja lena o nna aowa molomo wa ka o re kulelega o na mo ditoo ya ona
1: a ke košiše because matomo o na le bommane ka kua gae o na le bomma ado o kwa gopotse lena a tee ditaba tja ka lapeng la rena a dintšha a to o tla botse lena pelele reng
10: nke le leo takerekene dilo tse ka moka ditoloka le a tseba modimo o re bolelane ka ena ga a palelwe ke selo
1: e re ke tla di emela ena monno wa gona gore a tampotse taba tseo o tla re kwa mpodije a retse ke tla no bona gore ke tla kgona o tlana o tla bona gona kua pele
12: principal a gape ke a le botsa ke re mothakole la bone mothakole o tshwereng bophelo
1: o bolela ka mothaka mam
12: ka bolela ka no ya raela gape le nthakantše le yone
1: mr mariba
12: kwa principal la bona lena lena ke tsebile o rileyang forestara gape masenene mo bantšeng ba re kopane kaekaekaeka re a kopana ga ba tshwere mata ba tshwere power ke le botsa nnete
1: pelo o atloga o kosišago ga botsebotse gore e ke a e rata e ke yona kgose eng yakan
12: le sa re ke a e rata gape ka kua ba tshwerelotsene reng o lolwane wa lebelela bophelo ba ka botswela pele and-e zaka is galo ke le botsa ke re dibuka tseela ba di tshwere kuo ba ntshwaretse bukanyane
1: nngwe
12: ba ntshwaretse bukanyane nngwe ko o thunyana so
1: I'm so proud of you
12: ke a le botsa bele principal a ke nyako le botsa mako and-e wa bontšha re go
1: namara wena ka gore ke wena go ara ina lago o sa tla humana bjalo ka gore o feta ka matlhale ke ya go tsela o tla bošetse bjalo wena o nyaka go bontšha ena
12: ane go ka sebe bjalo gape mothako la bampadiša diarticlenyana tše dingwe so la kuša ka kuša rwa mo ke mo ke tshwanetse ke
1: yone ene o sware o tiše go are wa tsa ke ngwa go gona wa tsa o ntirile motlotlotlotlo kore I'm so proud of you
12: le nna ke kwae le nna ke kukegilenyana maatla ke kwa ramo
1: tshwanetsara wa today ai ke mokompera le wa last ai o improvile o tloga improvile o improve bjalo wa tsa keng swara o tišitse every time ge a re a re tlhakane kae kae gopela gore o mo followe monnele
12: ee a ya gona gore la bona ga le ke ntse ke sa bolang le bona la bona ke lebeletse lebaka le la goreng ge ba ka no fa le bantši a bankešaka kwa di-court tšela ge bantši ba dire jene tšele le nna ke no bona gore ga botse ge ba re ba tlhola batho ba tlhola bjang a kere ke tsone tšedilo yana a gape kenyo go bona ke diberekile
1: as long as lena bobedi bja lena le kwana
12: ee
1: wa bona a wona a ke na mathata
12: nyawa la bona nna ana ke re ke nyaka lesaka gape mothako le bontšha dira tšhale buka tšhele nna nka seteka di balela mahala
1: wena aba nna ke dio lebaka ge e le gore o di thabetse go are I'm so proud and wa bona gore ke dio mmitša special for you and then le wena o tshware o tišitha
13: yo this hog is nice fresh air yo ga le ka tša woko ebile this gotta be the best day of my life
14: e waite
13: e bane e fofa
14: etamo batamelamo
13: sure dintsha
14: sure a bona tsere ke be ke nagana ka tabela re be re bolela ka yona wa gopola e le go nthalosetsa ka mokgwa e le gore o nagana gore re ka sepana ka o fela
13: mara mosene o le against yone and then jikijiki
14: ke šhentšhitše dincondo tsena ka mokoleng e ka o tlhalosetse re fae
13: ena stress Chabani. And then mabatu ono walokela inga ore ya 22 no blow my
14: bona relax relax go sha plek engwe sha po blind ya kere ke nyoko re re khone go over sharp a kere na o bona hore re sentse re bontsha
15: one fetu ga ne plek sharp o vaka eng ka hore gape nna le wena is not like we are that close.
14: Wait, ho re batho ba tontse ya biwang ke le gata ke bontshana le motho a tsona le wena o re batho wa tsebe batho ba mo mtse ba tsebe re no re di sheng re relax
15: ungisha ga ebe
14: bona o tla bona pele re relax wa fola pantsa mo
15: tsana antla go no planning ka tle kahle
14: wait o bona wena ke ntle le gore wa kitimisha mo fanda ga santse gore tjolele santse tjolele tuti
15: mara wa bona wena kamkgolo gore nga mfile ene ka gona ke something is wrong fit
14: sharp o bona ntse o e filang ke yona fanda ga ke tabe le gore o e dile wena ka bra socks santse o tlhalose o ntshanete fanda
15: ntwana ne ntogela
14: mfitoanete o ntshanete relax bafana relax
15: o bona bele o nyoko ntse ntšha ka re ga jive serius a nna ga tshuna selo ka phusha ntleke
14: a bona tseuwa ke re tla re bolela pele.
16: From Balibi Mall to the heart of Tefua, we are your voice. You're locked into Radio Tap 103.8 FM.
4: Mararangkodi Abuphilo.
1: Ish, what's the king? Ay, kimechi man. Ausa na mutholo ring. Ngare ke tla bolela le yena. Botse irke di ofune la botoriso. Oh, tori. Ya.
17: Hello.
1: Hello botoriso.
17: Gore le sedi?
1: Hey. A ke bolela wena o sharp.
17: Wena ke sharp botlo bo kwile. O taba go ile ka mogae ba re mthako la sego.
1: Oh.
17: Wena right.
1: Na ke sharp botoriso.
17: He, botata king. King, o greeter le pelo.
1: Ai bia, le wena o nna gane la bashimane gane.
17: Wa go na gane le bashimane. Mogwa gona a kirebe le motho a ra sharp, o tshuna gana lo tsa boskolo go ba bashimane.
1: Eish. Ape botoriso ka mora ha botsi bila ke tsi bore ke thome kae.
17: Wa tsi bore ke mona ge sho. I don't read it ka mogodi beng ka gona ka e kwa gala eta bengwe boima gurugurugu lo thalo sa keko.
1: Masiba o we bo go kwa go banyakela banna. Tabe kur le papa ba ha tsi bore ke nyakelwa banna.
17: Ema moganyane e marato. Or ba go nyekela banna motho mo wa se ke go gabotse ba go nyekela banna ka mapaka a mafe
1: botlhore so ka bushaga banna ba mengwa ga mekaka ya ho mfeta ene ka mogobadi ya ka gona kere ya bontsho re a se mathomo le bomma ke kule ba re gore bona le bo papa ba sha le ba ba together it's because their marriage was arranged.
17: What's backing ke nagana gore batho ba ba tsebo gore ka gare ga sanctuary e fegane bjalo. So I think it's better wena o tle mo gae re bolele ga botsebotse cause nka setlo kwa ditaba ka wena o available neng.
18: Heban ore malome ka masama kakakaka ke gona le go eša maoto o ya mošomo goba ga botse o ya kae
19: a ona mololo ga gamiba le re nka betha le yo tanka speed a o robala gore ke imetse motolo man
18: o imela ke malome sa roba masama kakakakakaka o o ba o imela ke dimpa o shetse gore o jere ka moka
19: go arama wena motho a ka sebe serasa ga tri mo bophelo wa ba serase le
18: yena mara malome atse wa ke a thalokela le wena ke taroloka le mamarente le
19: wena
18: gape nka seroko le mamogolo ke raloka le wena
19: ke nyaka thaka ja aa mamogolo wa gago gore a wena o wena. Ke na o nkimetsa yena uwe.
18: O mogolo go imetsa byang ka re wena o dutse ka kwa le lintwe le badim.
19: Wena kwa e o bile o ntwe ga bo ntwe.
18: Ka go bona.
19: Ana ke swale le ra kholo ya go fini ya sole le ra o moloka. O sa mo gopole.
18: Na go mo gopole. Na maglose na go gopole le maglose.
19: Ha bo le ngwana. Gape kgaetsedi o bolela rona a sena phaka ele wa mmakatša ka gore gape nna ke nna wa phaka ke a ke tsewa and ke a tsewa le mo papaka re mmeileng gona
18: eban
19: a ompoo ko nyaka papaka ga ke tsebe gore o bolela soma
18: mara le ra re malome ntho engwe lengwe mmamogolo a ka ra e bolela nna le ka re o itela thogong so ga ne serius ele le bjang taba e lena le ija so
19: ya motlhogo ke a tsere wena o nepile a ona ntho ke santse ke itse
18: tlhogoola
19: yena o trapa ke te ta go jola te ta go ratana
18: yane
19: ke nagana gore o boregile jalo kwa botlhoko e nna ke dula lola sariki waka
18: bele malome nana gape nna leyang ditsele nna re ke dilo tsamaya lena lešhale le sariki wa lena jama mogolo le se ka ditsela thogo ka re o tlo lo tshwarisa stresse o tlo go tsa ona jala wa bontšhintšintši mo o sa kwiša le gore bophelo bo yakae o sa malome
19: a gona bothata motogolo o sepele botse
18: awe
10: letago
20: atsebae
10: o na le taba engwe beidio fela e ta etšhaba mo monanone nna a sona edio ore ke e sa e gopotseng ke nameko fena nko o te o dule mo fase
20: yo e re ke duleng
10: le nna ke tlaba ke khutsanyana mone
20: ee
10: ai apei papa o e sa mpha molaetša e o tele ntshwarelana ke lebetse mane ee ape papa o re o nyaka gore dikolo di tswalelwa mo o yo o bona ba heno
20: ba gešo wa gešo kaeng koko ka gore ba gešo e ke nyako ba bona ke ya kwa bana ba gešo le bomma ka ba beng gone
10: aowa o ra ba heno ba bo papao kwa sekhukhune kwa
20: gao papaka
10: ee
20: ga sekhukhuneng koko
10: ee ba re ba nyaka gore o ye o bona bokoko a wana ka kwa le bosesi ao
20: aa jalo ka gore nako ga ke tsebe motho
10: a o to ba tseba se re ke ba heno le tofithana kwa sesi ao gona a walana malatsi bana gore o nyaka le tsebana le wena o tseba ya heno
20: aobankoko
10: oape nna a se nna na ke fitlhisa molaetša a sere nna ke romilwe
20: le romileng koko jale ke fitlha kwa ka borega go a sebelelelo tse ke di diang ane le gona go a tshwana ka gore diholiday tse di tlang mo swantse ke bale
10: a nna le nna ena le dio phela le opoje meporeo le pora ke ene ka gore batho ba gona motho wa ka pora ya batho ba ye gona lena
20: eng koko a ke re tla ba sa tlwaela motho
10: o to ba tlwaela nna motho a ka nama a se tlwaele ba ka gabo
20: besides that nkoko ke swantse ke bale diholiday tse di tlang swantse ke bale cause ge re bula moke re thomalo sa go ngwala final
10: wa bona ewe yone ewe ya pane ya twala ya twala ka gore bjala gona ka nnetse ape engwe wa fela
20: ee yankoko bjalo a ke nagane gore tabe lena le bopapa le planeng gore nna le ntsamaši ka se kgone
10: e nna bjale nnanko o dion ketela sa ka tuku ka anone wena nna a se ya phulana selo nna ke fetisa molaetša o ke bodite ene ke bopapago
20: yo nkoko re tlano tla re bona ka matšatši a mangwe gore tee
10: o nyaka gare wena o re o ba bone o ape nabo ka tabae ka gore nna yena ke di o fetisa molaetša wena le bona ke lena le ka fetšane taba
20: moruti
18: ao mampeke e
20: gore moruti wa re kwa ditaba tjago di go kokona
18: ile gore wena o bolela kaga
20: wa di rwala wa di iša ga mmamorobi o tseba gore mmamorobi o ne e leleme
18: kore wa mmakatša wa re taba jaaka dimpalela kore wa ronana gore nka ja re taba ka di fa mmamorolo ga o ntibeletše gabotse ke tšea gabotse e
20: moruti a kere o ile wa re mmamorobi a nnyakešiše gore go diegang ka wena go ne mahemeheme mo batho ba ba bulele ka wena
18: gape e re ke go botse rena re diphoupu tša maata re baruti ba bagolo mo
20: tšhaflo
18: go na le manong le dimpšanyana le tama le gaša maina a rena kere bjale re re ba checka gore dimpšanyana e a di a gašefankgedi ya maaka na
20: ko gore le nna e ke so ke nna mpšanyana gone
18: o gašitše
20: aa ke a gaša moruti mmara mo a mo gokganthong
18: ke no ra gona gore gape e fane o gašitše go ra re le wena ko wena mpšanyane nna ke ra enyakešiše
20: moruti oa tsa re matane nna ganebelekele ge be ke nyaka go botsa mmamorobi ka wena e be ke taba ke mmodije bjalo ke rookwa gore ye taba e lebile nna
18: mampekeng tlogela go tšhika solo no mpotsa gore o nyakang o nyakang gore o di o homola
20: wa bona moruti go ka non re fafa ka dinare wa ntshe go fata ka tšhelete
18: tšhelete
20: ee
18: a o ka re ke ne 500 nyana nambo ke no gore ene o homole
20: phomola mara ye ke a gano bjalo ke sa tonya ke nngwe.
15: A ntle ke flopa ga go marona mafufa ke eng gane ke tshwene ang iwa e re le mo warehouse
14: oti ke nyaka staff staff se kae
15: ke go chaetse ke go chaela ka kae gore nna a ke tsafe next ka staff seo sa gago
14: bo tswene o ne metlae ke go botshe ntse o tseye gantšhintšhi mabonene ke go botsešitse re fitha mo gore staff se kae o sa ganelela ka information
15: mara entle ke wa tseba gore sekgati sa ka sa baya mara dichekene tsaka ke tšhile dichekene da ke blomang gone na gona motho a dikae leng ka one
14: bo tswene o ne nako wa metae owa re dika dichekene a owa re dika life yago
15: mfetho wa bona efeng kebe ke toba wa redika life ya ka kere nkebe le goreng accuse ka ntse e le gore ke tshunne ya be ke ta dumele bela there's nothing to worry about a ke wa redika life ya seno a ke raga tshuna next
14: a entle ko wena o bona o ka re gone motshwete go thusa mo wena a gona motho a kwangwe a bona mmoa kere mo re kgolele motse kudu bafane re ketse bedire o tontšha nnete fantaga
15: mare makofa no man womfetho gape dalen yangkga watha
14: ke re stafo se kae wait stafo se kae
15: tšhanneteore go ntshoka mo ke go toa antle ke bolele maaka ko botse gore ke sere
14: stafo se kae
15: man
14: ko go boditse gore moa se police station white ke re mpotse gore staffo se kae
15: ke nna ke sa tseba bjano a ke sa tseba gore ko chaele eng ko chaetse everything that I know
14: ke re ke nyaka staffo se ka mpotsa gore ra o tsebe ke nyaka staffo staffo se kae
15: a kabe next ka staffo ka nontshoka ka mokgong yakang ka ona mara a kabe selo jo mfetho bona dira ka mokgong yakang mara staffo a sego da
14: yane o kitsa gore o thafo o gana ka nnete wa tsa re keng e rekelatse motho e le gore o tontšha letabe nampotsa nnete moa kere wena o tlo patela nnete o ganang ka yone you will pay.